hanyar mafarki domin su gyara, ko kuma Allah ya nuna wa bayi abinda suka yi daidai ne domin su kara, kamar yadda babban malami Sheikh Usman bin Fodi wa rahimahullah a cikin littafinsa na Ihya Usunna a cikin babin sallah ya kawo tarihin wani bawan Allah wanda yake kuskure wajen yin zikiri bayan sallama, wanda shi ma Allah ya nuna masa gyaran kuskurensa ta hanyar mafarki. Shi maimakon subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, wallahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa daya, to shi saboda tsaban neman abin da yake gurin Allah in ya tashi kowanne guda 100 yake, subhanallahi sai ya yi cikin calbi sau 100, walhamdulillahi sai ya fade ta sau 100, wallahu akbar sau 100, haka yake tai. Shi ya ijtihadin sa da rashin sanin sa so yake yayi abinda Allah zai kara masa yafi na kowa. To da Allah ya so shi da rahama, sai yayi mafarki an tashi alkiyama. An yi kira, ya ahli zikra halummu, masu ambatan Allah ku yi wannan ga area inda za ku karbi na kula da. Masu ambatan Allah suka yi gurin shi ba sai ya tafi. Yana zuwa sai malaku suka ce bar gurin. Sai ce ai naji an ce masu ambatan Allah, aka ce haka aka ce. Sai to ai ni ma ina ambatan Allah din. Yaushe yace bayan sallah ma ina yi. Nawa kake yace 100, aka ce koma ba. Ka wuce ka'ida. Daga cewa koma bayan nan ko sai farka da mafarkinsa, sai ya shiru sai gano to lalle ashe kuskure yake, ya wuce iyaka. Wannan mafarkin sai ya zama sai ya dawo yana tasbihi sa 33 kamar yadda aka yi umarni. Ta hanyar mafarki Allah ya sanar da shi ya gyara. Da ya mutu haka to ya mutu a zero. Kaga wannan Sheikh Usman dan Fodi ya kawo shi a cikin tafin Ihya Usunna. To hanya ce da Allah yake bi. Wani lokacin da kana kuskure sai ka yi mafarki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafarkin muminai kaso ɗaya ne cikin 60 na annabta. Shi annabi mafarkinsa gaskiya ne, amma mu muminai idan kai mafarki to matsayi ne na annabta guda 90, sai aka ɗauki ɗaya aka baka kai ma don ka dosana albarkacin annabawa. To shi yasa mafarkin mumini yana da hanyoyi guda biyu. Yawwa, kafin da zuwa wannan mafarkin ko ba kan waccan kissa ta Sheikh Usman dan Fodi, wani zai ga to abinda ake 33 aka yi 100, ai kaga an yi da yawa. Kullum abinda ake so ka sani, ita ibada kala biyu ce, akwai mutlaka akwai muqayyada. Musamman zikirin nan akwai mutlaki akwai muqayyadi. Indai na bayan sallah ne na farilla, ba a wuce 33, haka ma'aiki ya karanta. Kana wucewa to ka saba umarni, ko ba za ka samu ladan ba, ga ka shiga sha wahalar banza, ba ijtihadi. Amma idan zikiri ne haka na gama gari, za ka zauna ka yi miliyan 1000 ya halata, ba na bayan sallah ba. Amma da bayan sallah kar ka wuce adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kana wucewa ka bata. To wannan shine isharar da zan faɗa. Amma zikiri na gama gari wanda ba na bayan sallah ba, ka yi shi yadda kake so. Mu dawo kan magana mafarkin da nake cewa, shi yasa mumini idan ya mafarki shi yana da hanyoyi guda biyu, ko ka faɗa ko ka shiru da bakinka. Duk wanda ka yi sunna ce, sai dai wajen yin shiru ɗin akwai ka'idar da za ka bi. In sunnar faɗa ce akwai hanyar da za ka bi. Duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida. Ma'aiki ya ce idan ka yi mafarki, ko na alheri ko na tsoro, za ka iya yin shiru da bakinka, kar ka gaya wa kowa. Idan na alheri ne, ka roƙi Allah ya tabbatar maka da shi. Idan abin tsoro ne, ka roƙi Allah ya kare ka. Amma kafin ka yi wannan shiru ɗin, kana farkawa daga baccin naka,
kace a'udhu billahi minash shaitani rajim.

tuk ka tofa hagu a'udhu billahi minash shaitani rajim tuk ka tofa hagu a'udhu billahi minash shaitani rajim tuk ka tofa hagu sharadi na farko kenan idan ba za ka fada ba kana gama wannan ta'awuzi sau uku sai ka canza kwanciyarka daga yadda ka farka daga farkin in kana kwance a bangaren dama sai ka canza kwanciyarka ta koma hagu in kana kwance a bangaren hagu sai ka canza ta ta koma dama in ba dama ba ko hagu idan kana kwance ka koma rigingine ma'ana dai ka canza yanayin kwanciyar shine sharadi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace to in kai wannan ka ja bakinka kai shiru duk abin da ka gani na tsoro a farkin ba zai cuce ka ba shikenan ka bi sunna ba abin da zai cuce ka ba abin da zai cuce ka wannan ita ce kaida sunna ta farko ga mutumin da ya mafarki baya so ya fada to yi waɗannan abun guda biyu Allah zai kare shi ba abin da zai same ka kar ka taba jin tsoro in ka ga dama ma ka manta da wannan mafarkin ba abin da zai faru wannan ita ce hanya ta farko sunna ce maiki ne kalantar da mu hanya ta biyu idan ba za ka iya shiru ba kana so ka fada to wajen fadar kana da hanya guda biyu hanya ta farko ko dai ka nemi malami mai ilimi na addini wanda ya fahimci rayuwa da addini wanda ya fahimci rayuwa da addini ka gaya masa akramakum Allah na yi mafarki kaza kaza kaza ya faru da ni shine ce ban sani ba malam ko akwai wani bayani da za a yi mun ko karin bayani to idan malamin yana da ilimi na sanin fassarar mafarki na gaskiya zai iya gaya maka to abinda mafarkin ka yake nunawa kaza kaza kaza wanda wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi fassarar mafarki idan aka yi sallar asuba ma'aiki ya juyo bayan ya gama zikiri na cewa da sahabbai hal marra aminkum akwai wanda ya mafarki a cikin ku ya fada ayi masa tafsirin sa kaga wannan sunna ce shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar a cikin sahabbai shi ma Allah ya bashi wannan ilimin ya kan fassara to shi yasa mutun zai iya tambayar malami a cikin tabi'ai akwai Muhammad ibn Sirin na shagaya muku tarihin sa har ma yana da littafi na fassarar mafarki tafsirul ahlam li ibn Sirin littafin fassarar mafarki na ibn Sirin na taba gaya muku ko ko dai ba anan ba dai na fada a wani gurin nace ina da littafin da in ne mafarki sai na karanta shi to amma in na karanta littafin kuma duk abin da ne mafarkin sai ya tabbata shi rigima kenan in aka fassara maka shi to zai tabbata to sai naga kawai da wannan laliban na hakura kawai ne farki na ne addu'a na ja baki ne shiru tunda na daina karanta sai na zauna lafiya shikenan amma littafin yana nan shi yasa idan mutum ya ce malam da Allah fassara masa sai kaga ka bi sunna kawai ka zauna lafiya fassara na kaja fassaro abin da ka sha wahala kawai ka ja baki kai shiru to wannan ita ce hanya ta farko ya halatta ka tambaya a imamu na maliku ba ya taba yin mafarki ba ko ya tambayi Muhammad ibn Sirin wannan malamin nasa shi imamu na maliku rahimahullah mafarki ya da mala'ikan mutuwa maliku Allah ya masa rahama sai ya farki ga mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa sai maliku ya ce mala'ikan mutuwa yaushe ne mutuwa ta kajifa sai mala'ika ya masa hasa ya nuna masa yatsu guda biyar to da ya nuna masa biyar kafin ya ce masa me kake nufi da biyar sai aka tashi maluku daga bacci an bar baya da kura kenan imamu da maluku sai hankalinsa ya tashi to wannan kwana biyar ce saura ko ku shekara biyar ko sati biyar ko ta biyar maluku sai kasa samun nutsuwa da ya tashi sai ya tafi gurin wannan malami nasa Muhammad ibn Sirin ya ce akramakum Allah ga abin da ya faru da ni an farki na ga mala'ikan mutuwa na tambaye shi amma ya ce mun biyar to na kasa gano wace biyar ce akramakum Allah dan Allah ku ji imamu na maluku yana gudun mutuwa
dan Allah to ina gamu duk wannan aikin alherin dai ku duba tarihin sa da na ba ku lokacin da an fara karatun Muwatta Malik ka dauka sahabi ne saboda daraja amma gashi da mutuwa ta zo yana tunanin ya zai to annabi Musa ba da malaika ya zo ba an yi rigima da shi ba ba hadisin yana nan a cikin Sahih Bukhari ba daga ranar Allah ya ce malaikan mutuwa ya riga buya a da malaikan mutuwa zai assalamu alaikum wa rahmatullah hasbunallahu wa ni'mal wakeel ina kan kujeran nan yace assalamu alaikum da ya shigo yace ni ne malaikan mutuwa za ku zauna ai ba da ba bari da za ku da yadda za mu yi ai da za ga ga malamin da dawa ina sani guduwa za ku ta za ku ga malamin da ya zaune kowa ya ta kansa kenan kun san me nake dariya shugaban dalibai nake gani yana dogara malam Musa ya zakai da sannan ka ya zakai da sannan nan naka yadda shi zai bi ina rantsaye muku wannan sannan ku an ta dauro ma sai ya fi wani gudu a nan kuna ganin sai da dogara sanda da dafa yaro ko Allah ke yana ai Allah garau Allah ka sa mu shiga da imani a lokacin da aka yi boko haram Allah ya kare mu akwai wani ba akwai wani dan gurgu irin mai dingisa nan wani yace da suka fita gwaji shi ka ba haraba shi da ya ta kai su gita Allah ya sa mu cika da kyau da imani malam mutuwa ba ta da dadi annabi Musa fa lab malam Musa okay shugaban matasa na gyara malam Musa shugaban matasa to na gyara insha Allah babban yaya eh ai na san takewa zai to annabi Musa fa ko gaban annabin Allah fa ul azmin ar-rusul akan sa malaikan mutuwa ya buya amma da tun daga farko sallama yake tun daga zamanin annabi Adam zuwa zai maka sallama na zo daukar rai to daga zamanin annabi Musa ne suke ta rigima annabi Musa ba zai tabba to shine Allah ya ce to malaikan mutuwa ya shiga sai to daga nan ne shine sai ci gaba da buya sai ya zo babu wanda ya san ya zo in yayi sallama kai kuma zaka ganshi amma dai baka da ikon kace zaka tafi wani guri domin da zai rika zuwa ana ganin sa ba wanda zai tsaya lakanta kalmar shahada kowa guduwa zai Allah ya sa mu cika da kyau da imani to mu dawo karatu Imamu na Malik rahimahullah da ya tambayi malamin sa Muhammad ibn Sirin yace malaikan mutuwa na gani yamin haka biyar kafin na ce meye biyar din sai kuma aka tashe ni shine hankali na ya tashi Muhammad ibn Sirin sai ya dariya yace gaibi yake nuna maka guda biyar inna allaha indahu ilmu sa'a inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir yace gai sai maluku yace alhamdulillah to tunda biyar din ba ta kwanakin mutuwar sa bane yace abinda yake ga maka tambayar da kai masa ilimi biyar babu wanda ya san shi sai Allah inna allaha indahu ilmu sa'a Allah kadai ke da ilimin ran da za a tashi alkiyama wa yunazzilul ghayth Allah kadai ke da ilimin zubo da ruwa yaushe za a yi lita nawa za a yi Allah kadai ya san wannan wa ya'lamu ma fil arham Allah kadai ke sanin abin da ke cikin mahaifa wa ma za ta dari nausu ma za ta kasibu gadan babu wata rai da ta san me za ta yi gobe wa ma ta dari nausu bi ayi ardin ta mutu babu wata rai ta san inda za ta mutu yace to wannan gaibin guda biyar mafatihu inda Allah shine ya gaya maka Maliku yace masha Allah alhamdulillah to kaga muhalli shahid shine ya fassara masa mafarki kuma shi Muhammad ibn Sirin akwai lokacin da wasu mutum biyu suke masa mafarki iri daya ka san mutum biyu suna mafarki iri daya amma kowa na sa mafarkin da abin da yake nufi wani ya zai ce akramakum Allah na yi mafarki ina kiran sallah sai ya ce za ka yi sata za a yanke maka hannu
wani ko zai ce ni ma aka muku Allah ina farki ina kiran sallah sai ce kai kuma zaka je aikin haji wannan shi aka muku Allah ni kace aikin haji yace kai salihin bawa ne sai na fassara maka da fadin Allah madaukakin sarki na fassara maka Allah yana cewa ku sanar kamar yadda ake sanar da kiran sallah cewar mutane za su zo daga kowane guri zuwa ga aikin dakin Allah to kai tunda salihin bawa ne wannan ayar nake fatan ta tabbata a farkin ka kai kuma tunda mutum banza ne sai na kai zo fa azzana muazzinu ayatu haliru innakum lasariqun kaga shi ma fa azzana magana kiran sallah cewar a cikin ku akwai barawo to kai kai naka ya ta bangaren fa azzana muazzinu ayatu haliru cikin surati yusuf ko to haka fassara mu farkin take gudana wannan duk yana cikin abin da ya halatta idan zaka fada ka tambayi malami malami sai ya gaya maka abin da ya sani hanya ta bi in zaka fada to in ba malami bane ka gaya mutumin da ka san bakin sa yana fadan alheri wanda in ka fada zai kyautata maka zato kar ka gaya mutumin da bakin sa yake fadan sharri maiki yace idan ka fada wanda ba malami ba duk abin da ya fada kan farkin ka sai ya tabbata ci sai an da ka fada ka duba mutumin da ka san zai ce to muna fatan kyakkyawan zato abokin ka ne aminin ka ne matar ka ce in ka san matar ka irin mai raki din nan ce mai kalmomin tsoro da tashin hankali karka ga mata kai farki kace na yi farki wallahi kamar an hauro gidan nan to kaddai abin ya zo mana to ya zo ta ja muku musibi shikenan ya zo ta ja muku ai amma kace na yi farki kamar kaza tace babu komai insha Allah khairan to ba wanda zai same ku an fahimta to Allah ya sa mun dace wannan shi da fasalan farki ma ya halatta da waɗannan ka'idojin kuma akwai littafin yana nan in wani yana so in yi farkin a fasara masa kuma ka gani sai ya tabbata duk wani farki da zaka yi a duniya kai malamai Allah ya saka mu da alheri sai da ya dauko mafarki da Ubangiji nau'i daban-daban kai mafarki kaga Allah a ina ka ganshi kai mafarki kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka ganshi a ina ka ganshi da ka ganshin ya akai me kace me yace ya ga wannan na annaba idan da annabi Musa kai farki da shi ya akai idan annabi Isa ne in annabi Adamu ne in annabi Sulaiman duk babi ya gama wannan ya shigo mafarki da alqur'ani to da kai mafarki da alqur'ani mushafi ka gani a bude ko kuwa karatu kake in karatu kake wace sura kake karanta suratul baqara to wace aya kake karanta a mafarkin duk kowanne sai ya gaya maka abin da zai faru ya da mafarki da namun daji kayan farki da kura kurar aina ka ganta a daji ko a gida da ka ganta binta kake ko binta kate ya akai zaki da musa mage wannan ka da kisan fa duk ya da mafarki da kayan abinci mafarki kana san abinci wanne kake ci to ko kuwa shinkafa in nama ne wani irin nama ne na kaza ne ko na tunkiya ko na akuya ko na sako na rabu wato wannan sun gan ku ba irin yadda shi kansa fasalin farkin aiki ne ma ka da kana wannan karatun shi yasa sai dai idan mutun ya zo ka budo shafin abin da ya ga maka sai ka budo ka ce to farkin ka ga abin da aka ce kai kuma sai ya tabbata da yardar Allah shi yasa kawai a zauna lafiya an fahimta tunda ne fassara karshe na dai na fassarawa ba na fadar abin da ne a dai farkin ya ban tsoro eh nayi shi da daddare na kincimo littafi na buda abinda ya fada wallahi ina fituwa da asuban tafi masallaci abin anan ya faru a ranar a wannan lokacin nace to na farko na karshe na daina fassara wa kaina kuma na daina fassara wa wani tun daga hanyar da tafi sauki ko in ja baki in yi shiru in yi addu'a tun da ne wannan yau sama da shekara goma ban sake wani farki kuma ya tabbata ba in nayi shi kawai shikenan da yin wannan abu na manta ma kafin na tashi na manta ba mene so da ina da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa magana ta gari to wannan shine a takaice dan ishara da zan mana dangane da farkin wannan bawan Allah malamin sai Imam al-Bukhari Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri
da yadda ya mafarkin sa akan ya rasa sallar jami'a.

0: Masauro assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurare da ku a wani sabon shirin na Gafi Liga mai duki da ke ba kowa da kowa da ba lokacin baki ba tare da kitare ko cerin iyaka ba. To zan faro shirin daga yankin Karamar Hukumar Gwarzo yan wan taro da APC ta gabatar. Amma ka ji Alhaji Sunusu Kutama jigo da mai APC yankin Karamar Hukumar a kashin makon nan da ya gabata ya shirya wani taron gangami na motsa da mai APC da kuma tallafawa iyaye mata a garin Kutama da ke yankin Karamar Hukumar Gwarzo. Ana muka jiyo dai Alhaji Sunusu Kutama nan kalamai musamman na siyasa kamar haka.
1: Matan Kutama ko nuna alayhi sunusu na ku ne, mazan Kutama ko nuna alayhi sunusu na ku ne, Kutama ta shi ce ba wani bare sai abin da muka ce in Allah ya yi, sai abin da muka ga kuki ba ku in Allah ya yi. Ana cewa wai ana ba ku efa yanzu kamar shekara 30 ba ba ku efa ba sai yanzu. Wannan tafiya ita ce tafiya da za ta ga mutumin matsira. Gwamna zai ta yi daga nan har shugaban ƙasa. Saboda hakan nan muna gaya muku mata, muna godiya da abin da kuke yi. Ku zama masu zuwa gidajenku suna cewa ku cike takardar nan za a ba ku aiki. To duk daraja ta bata sa an ba ku aiki ba sai yanzu. To wannan labari ku aje shi waje ɗaya kuma yi abin da zai fishe mu kimiya. Dawowa ta APC manya-manyan da suke farin ciki ba su da iyaka.
0: Tun da bakin Alhaji Sunusu Kutama ke da ya ce kuma ɗaya daga cikin malta taron wato an taka masa dokin jihar Kano a yankin Karamar Hukumar ta gwada cikin jami'ar APC Honorable Kabir Getsa Haruna wanda shi ma ya nuna godiya da kuma yadda al'ummar Kutama suka rufa musu baiti. Har ma ya ƙara neman goyon bayan al'umma don samun nasarar APC tun daga sama har ƙasa musamman faɗin ƙasa baki ɗaya.
2: A madadin dukkanin 'yan takara na wannan jam'iyyar tamu ta APC albarka tun daga kan mai girma shugaban ƙasa Alhaji Asuwaji Bola Ahmad Tinubu da mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abubakar da sanatan Kano ta Arewa mataimakin shugaban majalisar dattijai ta ƙasa baki ɗaya DSP Barau Jibrin Baliya da ɗan majalisar tarayya Honorable Abdullahi Muhammadu Babangandu da ni kaina in jaddada godiya ga waɗannan iyaye namu mata da wannan mazaɓa ta mu mai albarka ta Kutama yadda aka fito a wannan rana domin a gaisa a motsa jam'iyya kuma a jaddada goyon baya ga jam'iyyar APC. An ba mu ƙwarin gwiwa, lalle Kutama Kutama ce, lalle mutanen Kutama musamman iyayenmu mata sun yarda sun gamu su san ɗauki wannan zaɓe 2027 cewar bikin nasu. Kamar yadda aka sani ni ɗan Getsa ne a haihuwa, amma a siyasance ni ɗan mazaɓar Kutama ce. A siyasance a wannan mazaɓa a wannan gari na Kutama aka haife ni, aka kyankyashe ni, na yi dabo na yi tatata har na fara tafiya na kawo zuwa yanda
0: nake. Honorable Kabir Getsa Haruna an taka masa dokin jihar Kano cikin APC yankin Karamar Hukumar Gwarzo. To kan bar arewacin Kano da ya madauki kalaman dattijan nan Alhaji Sanaka Kaɗan Batta da ya shigo da lissafin nan kamar yadda ya saba na aikace-aikatan DSP Center Barau Jibrin da ma fatan da suke musamman na sake zaɓarsa don kuma wacan kujera.
3: Honorable Barau Jibrin Kabo Maliya ba jira sai iba, sarkin ƙuduri, sarkin turanci, sarkin kyautatawa ƴan jam'iyya, ɗan Jibrin mai zakka ƙuduri, ka cika Gwarzo komai muke so kai. Kowace lokal gamman ka sa mana wutar lantarki, ka sa mana ruwan famfo, kowace lokal gamman kai mana ne ba su ce. Sannan sai ka ɗan daga Amfamet ya ba mu motoci, ya ba mu babura, ya ba mu kekunan ɗinki, ya ba mu injin ban ruwa, ya ba mu injin markaɗe, ya ba mu shanu na huɗa kyauta, ya ba mu jari kyauta, ya ba mu takin zamani kyauta. Wannan damuwar ta bana sai da Honorable Barau Jibrin Kabo ya kawo mana tilera tilera tilera 78 a cike da takin zamani. Kowace local government muka yi watan da muka raba, kowace local government ta samu tilera 6 aka rarraba a kowace local government, aka raba a kowace mazaɓa, aka raba a kowane akwatu. Kana gida za a kawo maka har gida, kuma kyauta ba sai ka tsaya ba. Dan Jibrin ka cika Gwarzo komai muke so kai ɗan jibrin na Hamisu Ibrahim Cidari. Hamisu Ibrahim Cidari mai dattawa, mai matasa, mai ƴan dangwale, damuna baki mugunta Hamisu audigar limi fasu kowa ya samu. Hafizu ɗan siyasa na gari, kaje gidahi ya saurare ka, kaje obihi ya saurare ka, kai mai waya ya dauka, to wannan shine ɗan siyasa.
0: Dattijo Alhassan Kaka dan batan jami'a APC. To daga siyasar Madobi dai ko saka lamanjan hankali da kuma kalubalen siyasa ga wasu siyasa da ke mazabar kauran mata da muka jiwa kan na fita daga bakin Honorable Alhaji Ayi kauran mata daya daga cikin iyaye mata a gidan Honorable Musa Lasu Konkoso.
4: Yan mazabata kauran mata hankali mai yankan kaba ku koma garina kuna kan shugabancin ku i sauke ku i yabo yara dan kanana ice su za su rike kauran mata yanzu kuma i zo i kawo muku gangan da gangaci kai kuma kansu da aka ce an baka adviser gani nake lokacin da kai teluwa ta bi haka kai mana alƙawari kai kace da mu zaka ba mu mashina mu biyar shugabannin nan na esco na mazaba lokacin nan ina woman leader ta mazaba kace zaka ba mu mashina in teluwar ka tayi maka duk ina zami Allah yi baka da ka kansila sai ka gudu ka tsere lera goma baka dauko ka ba mu ba kace mun saba alƙawari yanzu ma saba muku zai yi hankalin ne yankan kaba ya koma garina kuma wallahi ba ko bai sai kori dan masu gida ba ai da ta Musa Ilyas da kai da shi wallahi kaman girman sama ne da na ƙasa ta Musa Ilyas Konkoso ya girme ka a siyasa ya girme ka a shekaru ya girme ka a kwali kuma in kace baka tare da Musa Ilyas da banna tare da kai akan kesiye na 100,000 zaka dauko ana yin recording kana tare mutane kana musu gangan da gangan ci washe ma ka shigo kauran matan a wancan teluwar haka muka jajirce baba dan duje ita zabe kaje ka samu kansiliya ka dauko yarinya a cikin mu kace ita baka bewa waye yi maka magana a kauran matan har ta gama shekara takwas dinta wa ta taya maka haka ka hana ta sai da ta aka bata wannan kudi abba gida gida ibata sannan ka zo kace ta ba mu 20,000 wallahi in kace baka tare da Musa Ilyas Konkoso ni ma banna tare da kai
0: hajjai kauran matan jami'ar APC. Tuna mulika wata kungiya mai suna na Sara Salamu Alaikum da take cikin jam'iyyar NDC wanda muka jiwo Usama Ahalan Tsamiya Naiba MB Ali dan Masar Dokin Jihar Kano a yankin karamar hukumar ta Nasarawa bisa irin ayyuka da kuma fidda su kunya da yake a koda yaushe har make sheda duniya cewa dai lokaci zuwa lokaci za su danga sheda duniya irin ayyukan da ya gabatar a kowane fanni musamman na lafiya da ilimi da taimakon matasa da mata da dai sauransu.
5: Magana ake ta mai fada da cikawa gatan ilimi a karamar hukumar Nasarawa gatan harkar lafiya ta kowane fanni Konkoson Nasarawa MB Aliyu dan majalisa mai ci a yanzu dan majalisa na gaba bisa sahalewa da yardar al'umar karamar hukumar Nasarawa da yardar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala.
6: Al'umma suka ce basu gani a kasa ba hasali ma lokaci kawai suke jira su sauya
5: mu ne al'umar kuma al'umar karamar hukumar Nasarawa sun yadda duk mazabunmu guda 11 ba

0: FM.
1: Madalla mi sauraro a barkamu da dawowa kada ka shafa kana tare da radio a Zangon FM yanzu mi sauraro kai sai zamu je gare ka mu jira yinka akan labarin da ya fada ka rankalan wanda ka saurara a labaran barka da asuba zaka iya ciro da sakonka a rubuce da shafukan mu na Facebook da WhatsApp akan 0907817715 sannan zaka iya kira mu ta like mu na tarho zan fara da shafin mana WhatsApp akwai sako da fito da kawo wani malami ke cewa assalamu alaikum a wannan safiya da kan labarai san ji hankali na kwarai da gaske sunana Manzali Hamisu Tudun Doka inda ke cewa labarin da ya fada kwarin hankalin sa shine musamman ma yadda wasu gidajen talabijin su

0: Madalla mai sauraro barkamu da dawowa bara mu leka layukanmu na tarho mai sauraro a matsayin ra'ayin ka. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, da wa muke tare?
1: Mun da barka da kokari.
0: Barka ka dai.
1: Sunana Sunusu Komai da ruwan Kanar mana gabas karamar hukumar Tarauni.
0: Na'am.
1: To malama binta wa'annan iyayen wa'annan ɗaliban na jihar Barna da suka ci zasu zanga-zanga zuwa Abuja. Ni na ganin cewa da roƙon Allah suka dinga yi a yin addu'o'i zai fi hakan din. Mu ma muna nan muna taya su da addu'o'i, Allah Ubangiji ya fito musu da 'ya'yansu. Kuma muna kira ga shugaban ƙasa, bai kamata a ce an can sun fito na jihar Oyo kuma su na Maiduguri ba su fito ba. Gaskiya ya kamata a ce su ma a yi ƙoƙarin da za su fito, Allah fito musu da 'ya'yansu.
0: Muna godiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mita 93.1 Aro Radio. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, da muke tare?
2: To malama binta sunana Ibrahim Alali daga Takawali.
0: Na'am.
2: Malama binta, labarin da ya ji hankali na shi ne daga familiyar da suka da mutane a nan jihar Kano. Muna addu'ar Ubangiji Allah ya shirya sannan kuma talafatin za a masa hukuncin wani ya sai kara. Sai kuma karin maganar mu na yau wanda ke cewa a kowa da al'adar garin su an goya rufe da tarihi. To wani da shi na taka ce ga aure a tashi lafiya.
0: Muna godiya. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu.
0: Barka ka dai, da wa muke tare?
3: Malama binta Saifullahi Sharukan daga Kuruna.
0: Na'am.
3: To yanda rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta cafke wani mutum da ake zargi garkuwa da mutane da shanu a nan jihar Kano. To alhamdulillah muna wa Allah godiya, Allah Ubangiji ya ci gaba da tona asirin ire-irensa. Sai kuma karin magana da ke cewa kowa da al'adar garinsu an goya rufe kai da tarihi.
0: Muna godiya kwarai da gaske. Mai sauraro, ba mu je ga sashen mu na tallace-tallace.

0: Madlami sauraro barkan ka da jimarin kasancewa da ayuwa radio yanzu a kwakwami na cewa karfe 6:33 a kwakwan Najeriya ne jar kamar da shaidi mai sauraro yanzu kai tsaye za mu je ga filin na yin a tsokaci aka labarai da suke ci gaba da daukar hankali mai sauraro muna tare da abokin aiki Haruna Fultuwa barka da dawowa
1: barka da safiya
0: Na a cikin misararo a labarai na yau a labarin da suke cewa daukar hankali sun hada da batun zanga zanga ko tattaki da iyayen waɗannan ɗaliban da aka yi garkuwa da su a can jihar Borno suka yi barazanar da za su je su yi a fadar shugaban kasa muddin gwamnatin jihar kuma gwamnatin tarayya ba su sa baki domin ganin an kubutar da yaran su bayan da yaran su kai kwanaki 130 a hannun masu garkuwa
1: za a yi abin da aka maimaita ne a tarihin Najeriya la'akari da yadda makamcin haka ta taba faruwa yaran da aka sace yan makaranta na Chibok a can jihar Borno kwatankwacin hakan za a sake maimaitawa su ma a wancan lokaci da aka sace dalibai a Chibok an yi iya kiraye-kirayen da za a iya yi domin a kubatar da su amma ba a kubatar da su ba sai daga baya ke dan samun ci gaba su ma sun tafi babban birnin tarayya Abuja suka yi zaman dirshan har da kafa kungiya domin fafutukar ganin cewa an janyo hankalin gwamnatin Najeriya a wancan lokaci a kubutar da dalibai yan mata da aka sace a Chibok to shine yanzu za a sake maimaita makamancin haka an ji shiru har yanzu kwanaki 130 babu wani ci gaba babu wani hobbasa da ake yi daga bangaren gwamnatin tarayya a hukumce ba mu ga wata sanarwa ko kuma wani yunkuri da ake yi domin a kubutar da su ba dukkanin bayanai da ake tattarawa an yi imanin cewa yaran nan da aka sace a Skira Uba suna nan a jihar Borno babu wani nisa aka yi da su ba ba ta da aka shiga da su ba ba kamar aka shiga da su ba kuma suna nan da ransu kamar yadda ake bin diddigin al'amuran amma kuma irin kokarin da gwamnatin tarayya za ta yi domin a kubutar da su shine ake ganin kamar akwai rauni a cikin yadda ake tafiyar da al'amuran tsaro a cikin jihar Borno lokacin da abin ya faru mutane musamman ma yan hamayya a Najeriya sun sha sukar gwamnatin tarayya ganin cewa babu wani delegation daga fadar shugaban kasa da aka tura zuwa Borno domin a jajantawa yan uwan waɗanda abin ya ritsa da su da kuma bayyana irin alƙawari da gwamnati za ta yi domin ta ce ga irin abubuwan da mu muke yi a nan bangaren fadar shugaban kasa domin a kubutar da waɗannan mutane da aka sace a can jihar Borno amma a sati daya abin ya faru na Skira Uba da kuma Orire sai aka nuna dan bambanci fadar shugaban kasa ta tura tawaga aka je Orire aka jajantawa iyalan waɗanda abin ya ritsa da su aka kuma yi alƙawarin cewa za a kubutar da su kuma aka samu wannan ci gaban yanzu na Orire an manta ma da cewa sun shafi iskar yanci amma waɗanda suke arewa maso gabashin Najeriya su ne aka maida saniyar ware su ne har yanzu suke hannun masu garkuwa da mutane duk da irin kiraye-kirayen da ake iyaye da yan uwan waɗanda abin ya ritsa da su su kadai suka san irin din halin da suke ciki dukkanin wanda ya taba shiga hannun masu garkuwa da mutane ko kuma mutum ya ga irin bidiyon da irin ukuba da mutane suke sha a hannun masu garkuwa da mutane zai matukar tausaya wa yaran da kuma yan uwansu ni sai nake ganin wannan wani mataki ne mai kyau da ya kamata a ce waɗanda abin ya shafa sun kira ko kuma sun ji hankalin gwamnatin tarayya domin a dauki dukkanin matakan da ya dace a ceto mutanen da aka yi garkuwa da su saboda har yanzu gwamnatin jihar Borno babu wata sanarwa da ta fitar in banda a farko-farkon al'amarin fadar shugaban kasa ofisin mai bayar wa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro duka guda biyun ba mu ga wani irin hobbasa da suke domin ganin cewa an kubutar da waɗannan mutane da aka sace a Skira Uba ba ni a gani na wannan wani mataki ne mai kyau domin a je a ja hankalin shugaban kasa musamman a daidai lokacin da ake tunkarar zaben shekarar 2027 bayyana irin kunci ko kuma rashin gamsuwa da matakan da gwamnatin Najeriya ke yi domin a kubutar da mutanen can na Skira Uba
0: na'am kamar yadda kai magana kamar zargin da ake na cewa an nuna bambanci tsakanin garkuwar da akai ko yadda aka tunkari al'amarin a can jihar baka ga suna ganin kamar akwai laifin gwamnoni duba da yadda kamar su ne idan abin ya faru ba sa daukar shi da muhimmanci da kwatanta da yadda sunayen kin ko da suka yi sanda al'amarin ya faru
1: to ko ba hakan bane ba za a kalle shi a matsayin hakan saboda lokacin da abin ya faru an dauki kwana da kwanaki shi gwamna Babagana Umar Azalim bai ji askiyar uba ba bai ji musa ba bai ji lasa ba domin ya jajanta mutane sai daga baya tura wata tawaga wanda tawaga nan da ya tura aka yi yar barambaran tsakanin su da mutanen garin saboda basu gamsu da irin yadda gwamnatin jihar ke kokarin magance matsalolin tsaro da kuma ceto mutanen nan da aka sace ba suka ki marabta su ma aka tashi wato ba tare da an fuskanci juna ba to kin ga irin wannan zarge-zarge saboda mutun yana al'akari ne da abin da yake gani a zahiri ba tare da abubuwan da misali suke wadanda ba a bayyana ba matakan tsaro za mu iya kallon su ne matakai na zahiri wanda mutun zai iya gani idan har an tura jami'an tsaro ƙarin jami'an tsaro zuwa cikin dazuzzuka da kuma kokarin da ake na tattara bayanan sirri da kuma hada gwiwa da wato NG wato masu yan sa kai wanda sune suka san lunguna da sako na cikin dazuzzuka da bata gari suke buya jihar Borno to waɗannan sune za mu iya gani ko kuma mu dauka a matsayin ma'auni wanda gwamnatin jihar Borno take kokarin kubutar da mutanen da aka sace amma babu ɗaya daga cikin waɗannan da aka yi shi yasa mutanen ma Borno suka ki marabtar tawagar gwamna Babagana Umar Zulum a lokacin da ya tura su je su yi jaje a askira uba
0: dan idan muka je ga musamman ma batuna gaba shine yadda ake ci gaba da samun rashin jituwa tsakanin ministan birnin tarayya Abuja da kuma gwamnonin jam'iyyar APC inda har ma yake zargin cewa shugaban wannan kungiyar ta gwamnonin jam'iyyar APC Hope Uzodinma kenan yana wani shiri ko kokari na ganin ya zama shugaban majalisa idan ya kammala wa'adinsa na gwamna
1: Na'am. To shi idan muka dauki wuke zamu kalle shi kamar a tasirin siyasar Najeriya kamar yana da wata rawa da yake takawa musamman ga biyan muradin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kamar yadda tun farko aka fara wannan tafiya ta gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da shi kuma ake kokarin karkarewa da ita baya-bayan nan mun ga yadda aka samu rashin jituwa musamman shi kansa in ya samu ke da kuma kungiyar gwamnonin tarayyar Najeriya wanda an yi misayar kalame masu zafi da kuma irin yadda su suke ganin kamar yana yin bita da kulli ko kuma shiga hurumin da ba nasa ba a matsayin sa na shi memba ne a jam'iyyar PDP su kuma jam'iyyar APC su suka kafa ta su suka yi dukkanin me yiwuwa wajen ganin cewa jam'iyyar APC ta kai dukkanin nasarar da za ta samu a zaben shekarar 2023 shi kamar ya riga ya samu jam'iyyar APC ne ko kuma gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a gabas bayan sun riga sun yi dukkanin wahalar da za su yi to game da abin da ya shafi zaben shekarar 2027 suna ganin kamar yanayin bita da kulli ga abin da ya shafi tafikar da yadda za su gudanar da harkokin yakin neman zabe da kuma sake kafa gwamnatin jam'iyyar APC a shekarar 2027 wanda suna ganin shi ba wata gudunmawa sosai da sosai yake ba wa APC ba kawai ya fi mai da hankali ga abin da ya shafi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da kuma ƴan matsalolin da ake ganin suna faruwa tsakanin kungiyar gwamnonin tarayyar Najeriya da kuma shi ministan babban birnin tarayya Abuja in ya so muke wanda kuma a baya-bayan nan yana ganin kamar shi shugaban kungiyar gwamnonin Hope Uzodinma idan ya kammala wa'adinsa na gwamnan jihar Imo zai iya fitowa takara ta shugabancin majalisar dattawa domin ya sake ganin cewa an dama da shi a cikin jam'iyyar APC da kuma dukkanin siyasa da ake a tarayyar Najeriya
0: to ne ce shi baya goyen bayan haka
1: baya goyen bayan haka saboda yana ganin kamar su ne za su sa shugaba Tinubu yayi kuma kamar idan aka kalli yadda ake da alfarma ko kuma yake da kima idan gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yana da rawar da zai iya takawa ganin cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu abu kaza ya kamata a yi wanda ya kamata a mara wa baya wanda ya kamata a zaba shi yasa yana ganin yake waɗannan kalamai
0: Allah dai ita maka musamman ma akan amana shafi shugaban kasa kaga kamar akwai korafi da jami'in adawa suke ci gaba da akan rashin kasancewar shugaban kasa a Najeriya da kuma mataimakin sa to sai dai yayin da ya kamata a ce shugaban ya dawo cikin yanzu ya bayyana cewa ya tsawaita wa'adin dawowarsa zuwa ƙarshen mako wanda haka ya ƙara kamar fusata su ƴan adawa to amma kaji martanin fadar shugaban kasa
1: to kin ga abin da ya faru a lokacin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tafi hutun makonni biyu a lokacin makonni uku shi ma wani lokaci mataimakin shugaban kasa ya yi tafiya inda ya wakilci shugaban kasa a wasu taruka da ake to yanzu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kammala hutunsa amma kuma sai ya tsawaita da wasu ƴan kwanaki a daidai lokacin
0: da ya dawo ƙarshen mako ne kuma sai ya dawo tsakiyar mako
1: a daidai lokacin da shi kuma mataimakin sa Kashim Shatima yake wakiltar sa a taron koli na Majalisar Dinkin Duniya a bugu da ƙari kuma wani babban abin jan hankalin shi ma sakataren gwamnatin tarayya Jojo Akumi baya nan yana daya daga cikin abubuwan da su kansu jagororin ƴan hamayya a tarayyar Najeriya suke sukar gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu saboda mafi yawan lokuta idan zai bar gida Najeriya yakan shafa satutuka a kasashen waje wanda kuma yakan bayyana cewa yana gudanar da harkokin gwamnati daga inda yake wanda kuma hakan suna ganin kamar yin karan tsaye ne ga kundin dokokin Najeriya da ya bayyana cewa a lokacin da shugaban kasa baya nan ko kuma zai tafi tafiya da zata dauke shi kwanaki baya Najeriya akwai bukatar yi aiki da wasika ga majalisar dokoki ta kasa majalisar dattawa da majalisar wakilai a sanar da bukatar shugaban kasa na cewa zai yi tafiya ko kuma zai yi hutu ko bai da lafiya wanda a cikin wasikar zai bayyana cewa ga wanda zai wakilce ni wato mukaddashin shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ya gudanar da harkokin gwamnatin Najeriya wanda shi kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu sai ake ganin bai ba da wannan makamanciyar dama ba wanda gwamnatocin baya suka yi musamman lokacin marigayi Muhammadu Buhari dukkanin tafiya da zai wato Professor Yemi Osinbajo shine mukaddashin shugaban kasa haka zalika lokacin marigayi Umaru Musa Yar'Adua makamancin hakan an same shi idan baya nan Goodluck Ebele Jonathan yakan zama mukaddashin shugaban kasa to ƴan

0: ya kamata a ce in shugaban kasa baya nan akwai wanda zai na wakiltarsa ba wai ya kankame komai ya ce shine zai na gudanar da harkokin mulki a tarayyar Najeriya ba to a yanzu kin ga sukar da aka masa a kwanakin baya ita ce ake yin yanzu tunda har yanzu shugaban baya nan kuma mataimakin sa baya nan shi ma sakataren gwamnatin tarayya baya nan kin ga har yanzu ba a san Najeriya a hannun wa take ba musamman a daidai lokacin da ake fuskantar matsaloli da kuma abin da ya shafi matsalar tsaro kenan da yadda ake tunkarar zaben shekarar 2027 wanda ana ganin akwai bukatar shugaban kasa ya zauna a tarayyar Najeriya wani ma daga cikin jagororin yan hamayya yana ma sukar shugaban kasa yana cewa hutun da zai ya kamata a ce a Lagos ne mahaifarsa ba wai ya tafi tarayyar Najeriya wato ya bar Najeriya ba ya tafi Amurka ya tafi Paris ana ganin kamar ya wuce wace ko kuma wasu abubuwan na kashin kansa yake yi wanda ya kamata a ce
1: yayin da wasu ke zargi kina yana da alaka da zabe da ke
0: yana da alaka da zabe kuma ya kamata a ce tsaya a Najeriya ya mame da hankali ga abubuwan da ake gudanarwa sannan yadda su suke sukar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu koda ma hutun yake yi akwai bukatar hutun tunda kundin tsarin mulkin kasa ya bashi wannan dama idan ma yana tsaka da hutun akwai abubuwan da za su iya tasowa da zai katse hutunsa ya dawo office ya dauki alƙalami da takarda a ci gaba da gudanar da harkokin mulki
1: na'am to yayin da ake ci gaba da tofar rakcin baki ko kuma bayyana damuwa akan abin da ya shafi karin farashin man fetur da aka samu a nan ga wata kungiyar ma'aikata ta fito ta yi kira ga gwamnati har ma da ba gwamnatin tarayya wa'adin nan zuwa ranar 30 ga wannan wata na satin ba da muke ciki da adiri ta farashin litar mai suna so litar mai ya dawo naira 500
0: tabija
1: kuma haka wannan kiran nasu ya zo kwanaki bayan da ita ma kungiyar NLC ta yi kira ga gwamnati akan gwamnati da ta kamar samar da tsarin tallafawa ma'aikata da abubuwa makamantan haka
0: to sai nake ganin abin da ya shafi
1: kana ganin kuma ba zai yi ba na
0: zaka ce abin ne da zai yi wahala tun lokacin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi farawa da iyawa lokacin da ya karbi ragamar shugabancin Najeriya ya ayyana cewa tallafin man fetur ya tafi a lokacin an yi ta kiraye wasu ma suna ganin abin kamar ba zai yi ba ko kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da wasa yake an yi dukkanin mai yiwuwa masu fada a jisun ya baci kokarin su wajen ganin cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya janye wannan kirarin nasa na cewa an janye tallafin man fetur saboda kamar bai kamata a ce an janye tallafin man fetur kwatsam ba tare da an samar da wasu matakai da za su janye wa ƴan kasar da din halin da za su shiga sanadiyar janye tallafin man fetur din ba amma kuma shugaban kasa ya yi bris ya yi kunnan uwar shi da dukkanin irin kiraye-kirayen da za a yi musamman ma koken da ƴan Najeriya suke yi saboda hasashen yadda rayuwarsu za ta kasance man fetur kamar shi ne jigon tafikar da harkokin Najeriya musamman ga abin da ya shafi mutanen da suke da karancin samu ko kuma mutanen da suke wato talakawa a takaice la'akari da yadda fetur idan yayi sauki shine sufuri zai yi sauki shine rayuwa za ta yi sauki kayan abinci ya samu farashi mai rahusa kuma rangwame kenan amma sanadiyar irin waɗannan matakai da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yake dauka da kuma yadda yake ko kuma ake isar mai da koke-koken ƴan Najeriya bai dauki matakin a baya ba yanzu ana tunkarar shekara 4 da gudanar da mulkin sa a tarayyar Najeriya bana tunani a baya bai dauki wancan mataki ba ko kuma bai amsa waɗancan kiraye-kiraye ba a yanzu ba zai yi ba saboda yana ganin kamar tafiya ta yi nisa da kuma yadda yake bugun kirji kan cewa manufofin gwamnatin sa a daidai wannan lokaci suna haifar da dami ido har ma yana cewa wasu kasashen suna kwaikwayar yadda yake safikar da salon gwamnatin sa a tarayyar Najeriya hakan yasa shugaba Tinubu yana ganin kamar gwamnatin sa ta yi abin da ya dace kuma ci gaba ne sosai da sosai bana tunanin a wannan lokacin shugaba Bola Ahmed Tinubu zai dauki matakin na janye tallafin man fetur ko kuma a dawo da tallafin man fetur kenan
1: to yayin da ake ci gaba da tsokace musamman ka abin chafin tsoron rashin tsaro mun ga yadda ake ci gaba da samun kai harhare a waɗansu jihohi ciki har da Plateau inda har ma tana gwamnatin ya sanya dokar takaita zarga-zarga to sai ana ganin ana samun nasara musamman ma a yaki da yake idan muka yi kwatance da jihar Kano inda rundunar sun ta bayyana da ta kama wani da ya tabbatar da bakin sa cewa yana daga cikin kungiyar masu garkuwa da mutane
0: To kin ga wannan abin wato ayaba ne sosai da sosai kuma shi ya kamata a ce kullun yan kasa suna ji irin nasarori da jami'an tsaro suke samu na dakile waɗanda suke garkuwa da mutane wanda kuma hakan kamar zamu kalle shi a matsayin wata gagarumar nasara saboda irin matakan da jami'an yan sanda suke dauka na magance matsalolin tsaro da ake fama da su a tarayyar Najeriya musamman dangane da abin da ya shafi sanya ido akan iyakokin jihar Kano da jihar Katsina mai makwabta

0: ka saboda kamar tana daya daga cikin hanyoyin da ake samu wajen yin kaura ko kuma yin hijira na masu garkuwa da mutane inda suke gudanar da ayyukan su ba tare da an samu wasu matsaloli ba to dangane da irin wannan nasara da aka samu zamu kalle ta kamar wani gagarumin aiki ne da su jami'an yan sanda suka gudanar wanda daman dukkanin abin da ya shafi ginshikin tsaro yan sanda su ne suke gudanar da shi wanda idan sun samu damar da ya kamata a ce sun samu daga fadar shugaban kasa abin da yafi haka ma za su iya samu dangane da abin da ya shafi nasara ko kuma fitattakar dukkanin masu aikata laifuka da miyagun ayyuka a Najeriya
1: Na'am to sai dai yayin da ake shirye-shiryen tunkarar zabe mun ce da shi shugaban kasa yake yin kira ga jami'an yan sanda akan kada su nuna ko bangaranci ko san kai yayin da suke gudanar da ayyukan su musamman ma gabanin zabukan da ke tafe
0: Na'am to wannan kira da shugaban kasa abu ne mai kyau kuma da ba kobe ba dukkanin
1: su zama yan baruwa
0: yawa su zama yan baruwa na kin san yan sanda lokacin zabe aiki ba dare ba rana kullun suna gudanar da aiki kuma zabiya Najeriya zamu kalle shi lokuta mafi yawa yana kasancewa ne cikin rashin tsari saboda yawa yana kasancewa ne cikin rashin tsari saboda idan akwai akwai
1: rashin tsari ko rashin bin tsari
0: to rashin bin tsari to ba abin tsarin akwai tsarin amma ba abi yanzu idan akwai akwati goma to daga cikin akwati goma nan ko wajen da ake kada kuri'a guda goma la'alla sai an samu waje guda biyar wanda aka tada hayaniya ko aka tada rikici rikici kala kala wanda ta yi ko yan jam'iyya tsakanin wannan da wannan ayi fada zaki ga yan sanda su sa hayaki mai sa hawaye su yi kokarin raba nan su yi kokarin raba can to wannan kiran ya zo a daidai gaba wanda kuma kafin zuwa lokacin gudanar da zaben dukkanin hanyoyi da ya kamata a ce an taimaka wa jami'an yan sanda wajen gudanar da aikin su ba tare da wato sun fuskanci matsala ba a zaben shekarar 2027 din shi ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta yi
1: Na'am a to yayin da lokaci ke ci mana musamman akan abin da shafi iyalan waɗannan yaran da aka yi garkuwa da su a can jihar Borno to shi wani sai to kamar me ya kamata a ce gwamnati ta yi domin daƙile barazanar da suka yi na ganin sun je sun yi ko kuma kana ganin idan sun je sun yi wannan zaman dashin kila zai faifa da dami ido a gare su me ya kamata a ce gwamnatin jihar ma ta fara tunda a jihar Borno suke
0: gwamnatin ya kamata a ce ta zauna da su ta ji koke-koken su duk da an san bukatun su an san me matsalar su idan akwai wani shiri da gwamnatin jihar Borno take yi a boye wanda yan kasa ba su sani ba to ta bayyana musu ko kuma ta kwantar musu da hankali ta lallaba su ba tare da hasse sun je fadar shugaban kasa sun yi zanga-zanga ba mutum ya tashi daga Borno ya tafi Abuja abu ne mai wahala mu kalli kudin mota mu kalli kudin abincin da zasu ci a can tunda na san uzurorin su zasu bari ayyukan su zasu bari sana'o'in su zasu bari su je Abuja su zauna kuma Abuja gari ne wanda yake da tsadar rayuwa mutum idan hannunsa bai kewaya ba ba in yaje wahala zai sha to ya kamata a ce gwamnatin jihar Borno ta zauna ta tattauna da su ta kuma nemi shawarwari daga gare su a bayyana irin dukkanin matakan da ake dauka domin ganin cewa an ceto waɗannan mutane da aka sace a can askira uba duk da yake idan jami'an tsaro suna aikin su ba komai suke bayyana wa fararen hula ba saboda aikin tsaro abu ne da yake bukatar sirri shi wato aikin tsaro idan su da suke gudanar da aikin su su kadai suka san abin da suke to ya kamata dai a ce gwamnatin jihar Borno ta lallaba su ta kuma dauki alƙawari ta kuma nuna cewa ga irin dukkanin abin da take domin ceto yan uwansu da aka sace a makaranta
1: na'am to muna godiya kwarai da gaske malam Haruna da ka samu ka shigo wannan filin me sauraro zamu je ga sashen muna tallace tallace idan mun dawo a daidai karfe 7 akwai maimaicin shirin siyasa na gafili ga mai dukiya daidai karfe 7:30 akwai maimaicin shirin daurin gwarmai da fatan za a ci gaba da kasancewa da Radio Radio a Sangwan FM
2: ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato
3: Mita 93.1 a Zangon FM

0: kai treating din shi da dignity wato ka daraja mutun takansa na dan adam na biyu kuma shine kada ka kada ka ci zarafin sa kada ka sa shi cikin yanayi na torture da wasu abubuwa da zaka wahalar da shi daga nan kuma mai ka masa adalci wa'innan abubuwa sune turken guda uku wanda kuma dokar antitoto ta tabbatar da shi ta shekara ta 2017 bayan haka kuma akwai policy national policy na daga Office of Attorney General against antitoto toto ta shekara ta 2004 za ta kai ta shekara ta 2006 wanda ake kira national policy kenan na Najeriya duk akwai wa'innan abubuwan da aka yi tanadi ba a bibiya ne a su kansu jami'an tsaron tunani suke to yanzu gashi ta juyo su ne yanzu za a tsari yanzu zai ji dadi a kai shi irin wannan wajen a aje shi ba ruwa ba wuta cikin takura a kashe wuta da sauransu shi zai ji dadi saboda ka gaskiya muna jan hankali ga kowane ne ba ma wai ita hukumar civil defense ba anan ma da yawa suna gani na dau zafi akan abubuwan su hukuma ce wanda a farko da ta fara zaka ji tana cewa ita hukumar kaza ce ita ce civil
1: ta sha bamban da sauran
0: da kaza amma tunda aka dauki bindigan nan aka basu aka dauko wasu abubuwa
1: labari ya sauya
0: shikenan labari yau kiji an ce accidental discharge gobe sun shiga harkar karban kudi kana zaune kawai sai kaji an kirawo ka muna da shi a jihar Kano sai na fada lawyer ne ni ina gani kana zaune kawai sai kaji kawai an kira client ɗinka yazo office din civil defense wata ta kawo karansa akan kudi ko kuma wani yazo akan kaza abubuwan da bai cancanta a ce sun shiga karkashin doka ba a'a saboda an ba su bindiga a'a sun shigo a'a yanzu sun zo traffic suma sun zo ana bada hannu zai sa jiniya saboda yana rike da bindiga pap ku ba mu wuje waje mu ce ina civil din yake anan
1: me civil yake nifi
0: ni kai da tabbai nake kenan civil me civil yake nifi na je kasashen da naga civil defense zaki tarar da cewa in ba ta kama tilas ba suna da arms squad din sun ba ta kama tilas zo da in short mutanen da suke kula da Kaaba Madina da sauransu civil defense ne ba yan sadda bane ko sojoji yan civil defense ne kiga yadda ake controlling din mutane ba tare da an sa bulala ko
1: wani sai mai ce to tunda farko daman suna ma da horo masjid su kama waɗanda suke haƙa ba adiba bisa ka'ida ba
0: eh to ai abin tambaya shine ka'idar yaya ba duk abubuwan shi yasa muke cewa abin kakudundune yake ka'idar yaya alal misali ni ne yanzu na tafi naje na karbo alal misali lasisi na cewa zan yi abu kaza wato abin ne idan kika dube shi gaba ɗaya zaki ga yadda Najeriya take tafiya wato a baibai mutum ne yanzu zai iya zuwa ya karbo lasisi ya ce zan yi kwari idan ya karbo lasisin kwari kin ga da ƙasa kenan da wasu duwatsu da zai wasu abubuwa to a cikin wannan abin sai kuma ya shaba sai zarci sai shiga harkar haƙar zinari da sauransu su kuma mutanen da suke zauna a garuruwan su sun tabbatar da cewa muna da albarkacin kasar nan da sauransu kaga za su tafi su je su nema tunda labari da yazo ma shine idan ma an yi ruwan sama irin kwararo wanda yake area sai ka idan ma baka je ba irin kwararo wanda ruwa yake da kasa idan ka diba ka rige shi zaka iya samun gol saboda mutane suka tafi suka je suke wa'innan abubuwa saboda su kuma ga dinsu kawai tunda ka an ganka da shi kawai yuwa illegal wanda kuma dokokin Najeriya ta ba su dama tun shi yasa masu kai marshal dinsu ta ba su dama da harkar haƙe-haƙen ma'adanai su kula da kuma harkar da ya shafi oil vandalism na Najeriya an ɗauki wannan nauyi da kuma kula da wasu abubuwa da suka shafi kayayyaki na gwamnati da wasu abubuwa to shi yasa zaki gansu wasu lokuta akan hanya kamar jihar Kano zaki gansu akan hanya da sun ga an ɗauko kaya da basu yarda da shi ba sai su dakata su ce ina takarda ina kaza kaza dole dai sai da suka saman ma kansu aiki amma farko da aka fara a jabinta ba ma su san hurumin su ba sai daga baya da aka musu doka ta shekara ta 2023 suka zo suka san ma ga irin abubuwa da kuma ƙare-ƙare da aka musu saboda haka muna jan hankali ga duk ma jama'a ba ma civil defense ba duk wani jami'i shugabannin su dan Allah dan annabi wuraren da ake ajiye mutanen da ake zargi Hajji Abinta nayi mantuwa sai kuma hukumar DSS ita ma wurinta da take ajiye mutane yana da kyau wurare ne masu kyau kin ga EFCC ICPC da DSS na manta ai hakuri kin fahimta to irin wa'innan gine-gine ya kamata a ce shugabannin su kaman ba a ba su budget ne ko wasu abubuwa to ya kamata a ce ana budawa ana expansion akwai programs inda aka yi a baya inda ake kira model police stations a nan jihar Kano an yi akwai wannan police station na Noman's Land aka yi model police station amma ya za ka yi dole dai gini ne irin na da har yanzu an koma dai gidan jiya wato ya make da suna wata kungiya ce mai zaman kanta kaga fa kullun sai kungiya mai zaman kanta ce za ta zo ta zauna daga kasar waje ta zo ta dauki wannan model police station ta yi amfani da wato police station din Noman Sala ta gyara shi ta yi wayo amma rashin maintenance an koma gidan jiya in kaje wari yake yi in kaje babu penti in kaje kaza kaza kaza gashi sun yi kankanta saboda haka dan Allah a rika duba irin wa'annan abubuwan mutane ne ba dabbo kai ko dabbobi ma kwana kwana biyu da suka wuce na yi wani webinar akan dabbobi ma bai cancanta a ce ana treating din su wato ana cin zarafin su ba ki fa duba dan kwallon ne kawai ya shuri ne ke da suna wannan magensa a social media kina gani club din sa ma raba gari tayi da shi saboda mai ya ci zarafin dabba kunjoyi masu kare haƙƙin dabba da sauransu ko ta sai ta ci ina ji pounds nawa ne wajen pounds 700 to wannan fa mutum ne kuma ba wanda ya damu mutum fa ka rike shi yana ihu yana kuka yana dukan kofa kaki 37 an maida mutuwa ba komai ba Allah ya kyauta
1: amin idan muka ji ga batuna gaba shine musamman ma yayin da ake cigaba da shirye-shiryen sankarar zabuka dake tafi wanda shugaban kasa yake yin kira ga jami'an yan sanda akan kamar su kasance in ba ruwa na yanda suke kula da ayyukan su mun magana da su ma wasu gwamnati irin su Hafizu Dima shi mai wannan kiran ga yan sanda yanda suke gudanar da ayyukan su a lokacin zabe
0: eh kware da gaske ai an zo lokacin abun tunda yanzu amma fagen ake tunda an riga an buga gangar siyasa an kuma fara muna ta ganin abubuwan da suke faruwa wannan ba sabon abu bane Hajiya Binta domin idan kin yi duba zuwa wato dokar gudanar da zabe ta Najeriya ta shekara ta 2026 an daura nauyi kusan nauyin da aka dora na kula da wasu abubuwan zabe wannan dokar kararar cewa ta yi yan sanda tare da kuma hadin gwiwar me ke da suna wasu jami'an tsaron saboda haka nauyin idan kin duba doka dokar gudanar da zabe yana hukumar yan sanda shi yasa ita kuma hukumar yan sanda take kafa wani committee sai ta jawo abokan aikin ta irin su EFCC ne su migration ne da sauransu sai a hadi kai domin mai ai aiki tare don ganin cewa an samu an yi wato gudanar da wato zabe musamman ranar zabe an gudanar da shi bisa ka'idar doka don haka abu ne gaskiya ba wai dan shugaba ba hatta waɗanda ma suke adawa kuma suke nema su ta jan hankali da kiraye-kiraye na ganin cewa an tsaro jami'in tsaro a matsayin ka wanda ka dauki rantsuwa na cewa baka da wato wani side baka da kowa naka ne saboda haka kamata yayi a ce duk wani abin da za a yi a gani a ƙasa a ga an yi adalci na cewa ba wai a dan wane yana mulki ba ko kuma ina kula da wane kaza lalle sai na bi shi na je na ga an yi an zabe shi lalle kawai ka tsaya a naka matsayin a matsayinsa na dan siyasa a matsayinka na jami'in tsaro na Najeriya gaba ɗaya don haka abu ne gaskiya mai kyau na jami'an tsaron mu ja hankalin su mu ma anan na ganin cewa sun tsaya lalle akan abin da suke kai na tabbatar da adalci ga kowanne kuma samu ayi me ke da suna aiki bisa adalci
1: na misararo kai ma za ka iya shigowa kai tsaye idan kana da tambaya ko kuma gudun ma Ibrahim je ga layuka mu na taro assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam
2: barka
1: ka dai
2: na nasu ne su komai da ruwan kadar mana gabas karama hukumar tarauni
1: na'am
2: to barista kamar yanda naji kai wannan batutuwa game da wa'annan mutane na jahar Neja
1: na'am
2: to ni gaskiya ana wa tunanin ni sai nake ganin cewa nayi mamaki da aka ce wa'annan jami'an sun yi irin wannan halayya da bai kamata ba kaga misali mutum fa ake magana sun kai 30 ko sama da 30 to wacin barista wadda doka ma ta ba su damar idan suka kama mutum su matsare shi tukunna ni na ganin ayyan sanda ya kamata su mika kuma bayan haka zakari da Allah ya kamata shugaban kasa kamar da yanda ya sa kwamitin bincike kada fa ayi binciken kuma mu ji shiru domin an yi irin wannan ya fa ayi ga yayin da mu ji shiru kuma za mu bibiya muna nan wata ran sai mun tono abin Allah ubangiji ya dukan musulman ciki
0: amin
1: Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam da muke tare. Na'am, sai dai ba ma jinka sosai.
3: Kan mai gida girenya daga karamar hukumar mun ji.
1: Na'am.
3: Dan ba ta ga barista kamar wannan da aka ga cewa Allah ya musu rasuwa a hannun su. Na ganin cewa hakan ba zai zama fargaba ba ga mutane.
1: To muna godiya. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Barka ka daidawa muke tare.
4: Na ji ajinki tare da Barisa da fatan tashi lafiya.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah kuna tare da Khalid Musa dan Hassan mai gonjo karamar hukumar kura idan Allah.
1: Na'am.
4: To kamar tambaya da ranin ga Barisa shine ga mata wa'annan bayan Allah da aka sha jahar Niger kenan.
1: Mm.
4: A ni tambayar nake shirin yana shine kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da mutum nawa ya ba da dama idan an kawo masu laifi a saka su a cikin kurkuku. Din yana da dokar Najeriya ta bar dama a saka mutum sama da mutum 60 ko mutum 50 a ɗaki guda ɗaya. Wannan shine tambaya ta Allah kuma yi masa hakkin su da fatan kuma wanda ke abin da ya kamata ta shi lafiya.
1: To Barisa.
0: Ito zan hada labarin tambayoyin gaba daya daga na farko har zuwa na karshe. Na farko shine gaskiya ne duk lokacin da aka ce an kafa committee to a Najeriya kusan karshen abin ya zo kenan. Kusan yawanci da an ce an kafa committee kwana ɗaya biyu shikenan labarin ya bi ruwa. In ma aka zo aka gama binciken sai a fito da wasu kundaye manya-manya sai a danka wa gwamnati to daga nan labari ya tafi. Sai kuma shekara watanni sai kaji ana cewa ga iyaye sun fito tun da aka yi wannan abun ba abin da aka kula da su. Na biyu kuma shine irin waɗannan abubuwan idan sun faru gaskiya ne akwai dokan anti-tacha ta bada daman ai compensation da reparation ba sai inda zan sashi da Hausa ba. Yau a bada a kula da wato basu diya da duk wasu abubuwa ya kamata a ce an kula da su. Na biyu kuma shine babu wata doka a Najeriya da ta ce a ga irin mutanen da zaka aji. Kawai abin da aka sanya shine dole dai ka kula da su ka tabbatar da cewa ba su wahala ba. Don haka idan aka zo dole kaga shi majami'in an dora masa nauyin ya duba kenan an baka kai aiki da hankali da lura. Don haka idan ka duba ɗakin kaga cewa ba zai ci mutum 30 da zai na mutum 6 ne ya zai ka sa mutum 10 ko kuma ka sa mutum 20. Don haka kaga irin waɗannan abubuwan ma da suke faruwa yana zame musu izina daga jin cewa wato tayani mu gyara a haɗu gaba ɗaya a gyara na ganin cewa ba a samu irin waɗannan abubuwan a gaba ba.
1: Na'am to Barisa sabon ka na ƙarshe.
0: Ba idan nan dai dan a samu fa'ida.
1: Na'am sararo duka daga abin da ya sabu kenan an jebo a filin mu na kaida doka tare da Barista Umar Isa Suleiman Dr. Barista Umar Isa Suleiman mai sauraro sai wani mako idan Allah ya kai mu rai da lafiya. Mai sauraro zamu je ga sashen mu na tallace idan mun dawo bi sauraro zamu je ga shiri na gaba da fatan za a ci gaba da kasancewa da Radio Zangon FM.

0: Madalla mai sauraro barkan ka da jama'ar kasancewa da Ayo Radio a zangon FM yanzu mai sauraro a gogon mai na cewa karfi 8:38 a gogon Najeriya ne jar kamar da shadi daidai da karfi 7:38 a gogon GMT da kuma kanan mai sauraro har yanzu ana ci gaba da yin rajista dangane da muhawarar da Ayo Radio ta shirya kuma mai sauraro a kamar da aka sanar matashiya a wannan karan makarantu ne za su register daliban su kamar yadda muka bayyana idan muka zo tantance muka ga ba daga makaranta kai register ba ko ba makaranta ce ce register ka ba ko muka akwai yiwuwar ba za ka kasance cikin muhawarar ba dan haka muna fatan za a yi amfani da sharadan da aka gindaya sannan ga waɗanda suke so su ba da gudunmawa ko kuma su dauki nauyi ɗan kasuwa masu kamfanoni da suke so su masu ba wa ilimi gudunmawa su ba wa dalibai gudunmawa su ba matasa gudunmawa akwai dama lambar da aka saka a wannan matashiyar za a tuntuba da aka tuntuba lambar ko a tura sako ko a tuntuba lambar sai a bayyana shin katifa kake siyarwa kana so ka kawo gudunmawar katifu domin a bayar dalibai akwai a makarantar kwana ko ma mutum ba a makarantar kwana yake ba mutum zai amfana ko kuwa a matashi ko kuwa a wayar hannu a koko kwamfutoci kake so don muka karawa waɗannan ɗaliban ƙwarin gwiwa yayin da suke bincike na hujjojin da suke gabatarwa a muhawara ka san masu iya bincike ne yadda suke kwararo hujjoji don haka duk irin gudunmawar da kake so ka bada domin tabbatar da nasarar ilimi ko kuma domin ci gaban ilimi ko domin ƙarfafawa ɗalibai da matasa gwiwa za ka iya shigowa domin ganin kai ma ka bada gudunmawa to mai sauraro wannan kenan anan kuma ga wata sanarwa musamman ma yayin da ake ci gaba da gwagwarmayar rayuwa da hidindimu na rayuwa a koda yaushe a kowa da abin da yake jin daɗin gudanarwa kuma mai sauraro wannan sako ne musamman ma daga kamfanin Nescafe wanda suke bayyana cewa yayin da al'umma suke gwagwarmaya na rayuwa da kwadago kwadugo na yau da kullum gwagwarmayar rayuwa fata nema na kaiwa bakin salati wasu kowa da zaɓin da yake so akwai waɗanda su burin su shine su ga suna zuwa aiki daga safe zuwa yamma wasu ko so suke su ga sun yi kasuwanci ko kuma su ga sun wani abu na daban wanda ya sha bamban da yadda ake tunani to amma duk ma abin da kake a kowa yadda kowa ke da wannan tunani mabambanta akan abin da shafi waka akwai irin salon waƙoƙi da wasu suke jin daɗin saurara akwai wanda kuma wasu ke wasu sun fi son irin na R&B wasu kuma sun fi son irin na salon kambala haka ma wurin ayyukan yi akwai waɗanda suka fi so su ga sun yi aiki daga safe zuwa yamma da ake kira da 9-to-5 wasu kuma sun fi so su ga sun yi kasuwanci to yadda kowa ke da zaɓin sa haka idan aka zo ga batun kofi gahawa na Nescafe kowa na da zaɓin sa wasu sun fi so su sha shi da sanyi wasu kuma sun fi so su sha shi da zafi wasu sun fi so su ƙara madara da suga wasu kuma sun fi so su sha shi a bakin sa ba tare da sun sa suga wasu sun fi so su ga sun sha Nescafe Twist wasu kuma sun fi so su ga sun sha Classic to amma duk ma wani iri kake so kuma duk yadda kake so ka sha Nescafe wannan zaɓin ka ne domin a rayuwar nan kowa na da zaɓi kuma kowa zaɓin sa yake bi a rayuwa don haka sai ka kasance da zaɓin ka yayin da kake shan garin kofi na Nescafe ko in ce gahawa na Nescafe kuma mai sauraro wannan sako ne daga kamfanin Nescafe musamman ma yanda suke bayyana cewa a duk yadda mutum yake a duk zaɓin ka suna nan suna tare da kai domin ƙarfafa maka gwiwa yayin da kake gudanar da al'amuran rayuwarka mai sauraro kuma wannan sako ne daga kamfani na Nescafe
1: Arewa
0: Ina makarantar sakandare a jihar Kano. Shin kuna da zakakuran dalibai masu bincike da iya sarrafa magana da ruwan hujjoji? To ga dama ta samu. Kasaitacciyar muhawarar Arewa Radio ta dawo cikin girma da sabbin damarmaki. Dalibai daga shekara 13 zuwa 18 masu karfin gwiwar fafatawa da takwarorin su masu ra'ayi mabambanta. A wannan karan, makarantu ne za su yi rajistar ɗaliban su inda za a zaɓi guda biyu da za su wakilce su a muhawarar wannan zangon. Makaranta za ta turo da sauti watan Maryada bai wuce mintuna 4 ba, minti 2 ana goyen bayan maudu'in a cikin harshen Hausa, minti 2 kuwa ana adawa da maudu'in a cikin harshen Turanci. Domin waɗanda za su yi nasara a muhawarar, za su wakilci jihar Kano a muhawarar I beg to differ ta jihar Lagos. Maudu'in shine, shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba? Shin dalibai sun fi fahimtar karatu ba tare da lalubtarwa ta duka ba? A dan haka, sai a ziyarci shafin www.arewaradio.com domin yin rajista. Akwai damar lashe kyaututtuka daban-daban ga ɗaliban da kuma makarantunsu. Za a rufe rajista a ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya 0700 444 3898. Misalin roka mai daga ji ana dab da rufe rajista, za a rufe rajista a ƙarshen wannan mako. A don haka idan ba ku riga kun yi rajista ba, sai a kokarta a ga an yi rajista. Kuma idan kai malamin makaranta ne ko ke malamin makaranta ce ko shugaban makaranta ma ko principal kenan, duk a bi latti ba, dan an ce za a rufe a ƙarshen mako. Bi latti a ce mutum ya je a cikin kwana guda ma mutum zai yi binciken da ke so yi idan akwai ɗalibai a makarantar ku da suke so su fafata a wannan muhawara. A cikin kwana guda mutum zai iya bincikensa, a cikin kwana guda ɗalibi ko ɗaliba za ta iya haddacewa, tunda yanzu ba na haddacewa bane ba, kai tsaye ma za ta iya karantawa daga littafin domin ta turo da bayananta na sautin murya. To mai sauraro, wannan kenan musamman akan abin shafi muhawara da Arewa Radio take za ta shirya, wanda kuma wannan shine karo na uku da ake shirya wannan muhawarar. Da fatan dai za a ci gaba da ba mu haɗin kai da ba mu goyon baya yayin da za mu fara wannan muhawarar da Allah a watan gobe, idan Allah ya kai mu rai da lafiya. To mai sauraro, daga daga abin da sauke kuma kada a manta da Turanci da Hausa za a turo da sautin Maryam kamar yadda aka ji. Kuma akwai dalili da muke bayyana a koda yaushe, dalilin shine domin waɗanda suka samu nasara akwai yiwuwar za su wakilci jihar Kano a can jihar Lagos a muhawarar I beg to differ. Za ku iya zuwa YouTube domin idan kuna so kusan abubuwan da ke faruwa a muhawarar I beg to differ, suna wallafawa a shafin YouTube na Nigerian Info. Kawai idan ku je YouTube ku sa I beg to differ, za ku ga bayanai, za ku ga yadda ɗalibai suke fafatawa, amma za ku ga cewa da harshen Turanci suke. A don haka, domin mu mu samu wannan damar, dole sai mun samu ɗalibai da suka iya sarrafa harshen Hausa da kuma sarrafa harshen Turanci. Wannan dalilin kenan. Ta mai sauraro, daga daga abin da samu kenan, za mu je bisna ura mu karɓi waɗansu saƙonni a daidai ƙarfe 9 akwai shirin guzuri mafi alkhairi. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: In kina so ‘ya’yanki ma su yi hazaka, su zama hadikai masu basira, su riƙa yin abin ban mamaki, ma ki kanki ma ki riƙa ganin mamaki, ki koya masu wannan addu'a, ki sha mamaki ki gani. Yaro ku rasa yadda za ku yi da shi a makaranta ko yarinya, an yi biya kuɗi makaranta mai tsada har yanzu bai iya komai ba. Kullum ba wani abu, koya mai addu'an nan shi ya yi da kanshi, koko ke ki riƙa masa, ki fara masa tun shi bai iya ba, shi har ya kai ga inda shi ma zai iya bakin shi ko gashi nan ba wahala. Kawai wannan addu'an ne za a yi magana a riƙa karantawa. Allahumma mi aka ce,

An amince da wasu muhimman sauye-sauye ga tsatsiyar mota ta Formula 1 wanda za su fara aiki daga kakar wasa ta 2027 mai kamawa. Sanarwar ta ce kuma za a rage tsawon tsirin da ake gudanarwa inda jimillar nisan tsirin za ta ragu daga kilomita 305 zuwa kilomita 290 wato daga akalla an samu ragin kilomita 15 a kowace gasa. Hakan na nufin kuma tsirin zai kasance kusan zagaye guda 4 kenan a yadda za a ci gaba da gudanar da shi a daidai wannan lokaci sabanin guda 4 da aka saba gudanarwa. Lokacin tsirin kuma idan aka dakatar da gasannin Grand Prix da ke yanzu a wasan da ana tsaka da fafatawa ruwa ya sauka za a dauki wani hukunci kenan na musamman wanda zai tabbatar da yin

0: ga bakin wasu mutane da dama suna inda filar za su iya sigda can sun iya irin waɗannan wasanni ba sa yi to ai mu ko nawa aka saka za mu iya zuwa mu kalli filar tunda mu buƙatar mu su faranta mana rai kuma su kwallo da zuciya to she isa kaga nasarar da aka samu she isa mutane kaga ba wani korafi akan kuɗin tikiti ba wanda yayi korafi akan kuɗin tikiti suna ganin cewa indai Kano filar za ta ci gaba da faranta musu rai to za su ci gaba da zuwa kallo akwai waɗanda ma suka sassa a Facebook irin maganar cewa tikitin wasan Kano filar ga na 3000 ga na 1000 ga na 500 wani yake cewa to ai tunda Kano filar yanzu ta dawo tana cin wasanni kuma da karfinta da kuma shafawa da zuciya kamar yanda aka san Kano filar sada to su gaskiya hutun da suka tafi na kallon Kano filar ko nawa aka sa bari su dawo su kalli wasa to kaga kuma ba ka rasa dan ƙananan maganganu wasu da ba su je filin ba naji suna magana cewa kuɗi yayyawa wasu kuma da suka shiga filin naga kuma suna nuna farin cikin su daga yanda filar sai wasa sun ce ko kuɗin yafi haka za su biya wasu kuma waɗanda ba su je filin ba suna cewa indai filar za ta ci gaba da buga wasa haka to su ma za su dawo
1: kallon an biya su
0: to kaga waɗanda suke nuna ra'ayin cewa ba su damu da wannan tikitin ba ila iyaka kawai tsarin ya kamata a gyara wajen shiga cikin filin wasa ya kasance ka biya kuɗin tikiti zaka je ka kalli wasa musamman ma a VIP to ka tabbatar da cewa ka more wannan tikitin naka ba wai ka zo ka ga cewa babu damar da zaka shiga ba kuma naga wani yanayi ma da su mahukuntan naga kamar suna yi akwai lokacin da suke fadar cewa idan dai har baka zo bakin wajen shiga kallo ba daidai wannan lokacin idan lokaci yayi za su rufe to kaga ko ka sai tikitin ka tsaya da wani abu ko gadara ko wani abu daban ka je filin a wannan lokacin da suka rufe to ba abin da zaka iya ba kuma abin da za su iya maka tunda kaga akwai doka na cewa idan baka je lokaci kaza ba bakin VIP to za a rufe to kaga wannan bangaren ne ban ga laifin su bane a da ra'ayina ba ra'ayina ne ba tunda sun tabbatar da cewa idan suka ci gaba da barin filin suka ci gaba da tsaya a bakin kofar to akwai mutanen da za su wuce tunanin su ta dole sai an cusa su ta alama kai da ka biya naira 3000 ka shiga wanda yazo ta bangaren alfarma yazo shiga sai yazo ya hana ka sakar ba maki ma ya hana ka ko kuma ya zauna a gefe
1: ku ka jin dadin kallon wasa
0: ko tsaya a gaban ka to tsarin da suka dauka na cewa karfe kaza za su ringa rufewa to in ka san cewa ka biya kudin tikiti ko zaka biya tikitin da zaka shiga cikin VIP to ka je kafin lokacin da aka rufe
1: kai da ka je kaga irin wannan tsaikon da aka samu wani ya sai tikitin kuma bai samu shiga ba ka samu wannan korafin
0: gaskiya ba wanda ya gaya
1: alhamdulillah
0: ba kuma wanda na gani sai dai daga baya zaka ji mutane suna wannan magana amma ni kawai abinda nazo ni a matsayin
1: su ai ra'ayi musu adalci tunda ai an fadi lokaci
0: wato kila an fadi lokaci amma ina dan jarida ka sani idan nazo duk taron mutane idan nazo kawai da naje da an ga fuskata ko kuma an ga abin da yake rataye a tattare da ni haka kawai zan gewaye in shiga saboda yan jarida suna da wannan damar kuma damar su ce za su shiga da nazarin wasa da kawo wasa da kuma abubuwan da yake faruwa a lokacin tunda ana kawo wasanni a lokacin live a wannan bangaren na yan jarida sannan kuma ku ne za ku je ku za ku zabi gwarzan dan wasa wanda yake kowa kokari to kaga suna da damar da kawai da sun je za su wuce saboda tikitin su ko kuma wani tag da yake kirjin su ko kuma ID card to ni ban ga wani da a bakin
1: babu aibu
0: ban ga wani a bakin yadda ya ce mun ce ya biya bai shiga ba
1: kaga
0: ko daga bayan mu bayan mun shiga gaskiya
1: kaga Kano Filas ta yi wasanni guda biyu idan ban yi kuskure ba a gida ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Niger Tornadoes ko ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Doma United
0: haka
1: akwai magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas da yake zuwa daga Port Harcourt din jihar Yobe Alhaji Ali Port Harcourt watakila yanzu haka suna tare da ni daga jihar Yobe makon da wasan da Kano Filas ta yi na farko ya taso takanas ta garin nan ya biya kudin mota sai ya zo ya kalli kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas a wannan makon ma Alhaji Ali ya zo daga jihar Yobe daga karamar hukumar Port Harcourt ya zo ya kalli wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas da kungiyar kwallon kafa ta Doma United banda kudin mota da ya biya zuwa da komawa daman ni da Allah ya sa ba mu yi maganar da kai ba dan ina nan ka tafi ko ni da na je to tabbas Alhaji Ali ba zai sai tikiti na kallon wasa ba duk da cewar tun ma kafin ya zo jihar Kano ma'ana tun yana jihar Yobe yake siyan wannan tikitin nasa na online da ya zo sai ya je a yi scanning sai ya je ya kalla to duk mutumin da zai taso daga jihar Yobe ya zo jihar Kano dan ya kalli wasan kungiyar kwallon kafa ta Kano Filas kuma ya cire kudin sa naira 3000
0: ya

0: bayar sannan a gama ya dauki kafa sai ya koma kai ka san wannan ba karamin masoyi bane ba lallan
1: ba masoyi ma yayi da ya taso daga Abuja ya biya kudin
0: saboda filas
1: yazo ya kalli wasan Kano filas muka hadu da shi a VIP bayan ya gama a VIP yace washe gari in ya gama sabgogin sa zai iya koma Abuja ba kowa bane ka san shi yaron ka ne
0: na'am
1: abbalolo
0: abbalolo filas ai tasu ce ai wannan ai
1: ba a wai Kaduna wai kaga kamar kishin filas din ga wanda yazo daga Kaduna wanda yazo daga
0: kware ba daga inda ba a zuwa
1: tunda Rancers sun yi wasa ranar Asabar kuma yan Kaduna ne amma bai zo kallon wasan Rancers ba ya taho ya kalli wasan kungiyar kwallon kafa ta Kano filas wani abu ne da yake nuna kishi ni ina ganin cewa duk yanda zaka so kungiyar yoyin kasashen turai idan dai har baka da kishin naka na cikin gida to gaskiya mutun kawai kallansa kallan kawai yake
0: yanzu dai magana tikiti bai yi tsada ba lan dambo
1: ni a ra'ayina bai yi tsada
0: ni ma na ra'ayina ka yake
1: ni kana san kungiyar amma akwai wasu wuraren da yanzu idan suna wasa babban stadium ce kuma Najeriya ma nan suke wasa filin wasa na
0: uyu gosul a fabio
1: gosul a fabio a nan Najeriya take wasanta idan dai har zaka je kallon wasan Akwa United in suna ajin kwararru ta Najeriya ko kuma suna wani abu daban a kyauta ake shiga to kaga ya danganta su irin yanayin su kenan babu ma mutanen da za su je su kalla har so ake a taho a zo a kalla kuma ko daga VIP har ko ina ne ko wanne waje a bude
0: yake
1: kaga na je kallon Akwa United lokacin suna gasa ajin kwararru ta Najeriya Premier naji kallon wasan su ya kai su bi lokacin ina garin kyauta ta ko ina zaka shiga wannan gari to kaga nan kuma jihar Kano mutanen sun yi mai yawa ya danganta da irin mutanen da kuke da su su can ba ma mutanen ma za su je shiga kallon talla ake aci su zo su shiga kyauta kan kuma kaga dole akwai tsari in kace a zo a shiga kyauta kai kanka ba za ka iya zuwa kallon ba in an ce a zo a shiga kyauta ba popular ba ko ina ne ba za ka iya kallon ba kai ka san mutanen da za su zo su hana ka kallon
0: to da fatan dai za a
1: gaskiya bai tsada ba
0: da fatan za a
1: tsaron lafiya da kuma
0: ayyuka da fatan za a rika yin uzuri kuma a rika filas din ta daura da mara na ganin ciwar ta farantawa magoya bayan na tare kuma ga dukkanin wanda yake dan bibiyar wannan shafuka na sada zumunta zai ga tabbas magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta sai masu gida suna cikin walwala musamman ma a wannan kaka da yadda kungiyar kwallon kafa ta Kano filas din take buga kwallo tunda ita kwalla ba wai sai ka samu nasara ba akwai kwallon da koda nasara aka samu a kanka zaka ga kai nasara ka samu idan kai me idan ka buga kwallon da magoya baya suka gamsu cewar kai abin da ya kamata kawai ranar ba taka bace ba to zaka ga magoya baya ba sa da amma a zo a samu nasara akan ka a fika buga kwallo to dole wannan akwai damuwa kwarai da gaske to tunda Allah ya sa dan su ake magoya bayan kuma sun gamsu to da fatan zamu rika yin hakuri da dukkanin wasu zantuntuka ba komai akan yi kokari a ce sai an fito da shi ba wannan kana fadan sako ko wanda suka samu da wanda za a ba wa riguna na Kano filas sai turo min da sako yace min wanda suka yi mana yace shi yace anan har da ni suka ce na samu nasara ga sunan nan aka ce wanda suka yi mana hassashe wasa tsakanin Kano filas da Doma mutum biyu sun yi nasarar samun kyautar jesi home and away gida da waje kenan ko a turi a Hausa akwai Umar sannan akwai Halifa to Umar da Halifa muna taya ku murna sai ku je ku karbi rigunan ku a wajen su ko
1: su suka ga mu
0: su suka ga mu to
1: kai ba don shawara
0: ai dai kai dai wannan ka san cewa wannan rigan mu ne muka sata
1: mu ne muka sata har hular
0: ga ta nan hula ta wajen bigi riga ta wajen onazi kaga hoto mu ne muka dauka muka sa a shafin ya Chico official gashi nan sai aka je wani page ne gashi nan Kano Filas fans sai aka fadi cewar ga wanda suka samu nasara sai turo mun shi ma bai ce ya samu nasara a wajen mu ba sai ya ce su kuma wadannan sun ce har da ni a cikin nasara ina taya ka murna kwarai da gaske sai su ga muku lokacin da za ku je ku karbi rigunan ku ha to ai mun wanda za su karba a wajen mu ai mun fada kai dan gwari ne wai ai kai masa dalla dalla
1: ko je can wajen sai karba
0: yauwa tunda mu wannan ba pejin mu bane ba yadda ka turo mana yanzu nan muke gani muna taya ku murna kwarai da gaske Umar
1: yauwa
0: yauwa Allah ya bada lafiya da kwarai da gaske ina
1: sani Ilyas
0: Shanu me faru
1: an masa aikin ido
0: to Allah ya bada lafiya
1: Allah ya baka lafiya
0: Allah shine shugaban Shanu na Football Council idan ban yi kuskure ba ko to muna fatan ubangiji Allah ya bada lafiya haka ake ta fama ga shi ma shugaban da la Football Council Alhaji Yahaya minister shi ma yana ta fama duk da yake dai alhamdulillah ba kamar da ba muna fatan ubangiji Allah ya kara muku lafiya mu kuma da muke da ita